0: kami nga nagbuduan. Wait, gano'n ka mo? Wait. Ipo na yung yeo, buka.
1: Buka rin.
0: Buka rin.